Siachirose, near Corsuno, a radi pejan, sir. Ama yarasa ye juma. Nyanana hoche seno. Ekamu bi ohonu ma utimi se wa udi u telephone so calls ni bi ohonu ma ofa enye yie. O chale. Ebi akra na obi kra na efre okra pese obo obesi ana se obo a o. Na o ma okakra to hu. Sun fa ko no. Oje e ko so no.

Kwasi wani di ajuma na wawie no. Se fashion designer no kosuya ye. Se drive no kosuya ye. Ninsenya ka ayekane sen. Akadye na. Ebe buwama ni juma no kosuya na. Eti miye jina pempenso beti miya sweni. Kwasi wano wanya kontina pan. Panso be pamadiye de lalai wampam. Wase pants wano wako suya driver wunya kaa pande so beko ejuma de lalai. Nyansu nka wope bibi ayye ya. Anke beti miya buwano. Ezi dia uye ebia dia uye. Anu nebe na musuma saa eseno. Efidiye na upeno. Anasi saa kontena na upeno nseti miyaka. Nyansu watifako. Wase wunya mo kontena on suya dupamno. Anasi adupamu on tuwaso. Wadi atuho. Ana bibi wadine nsashe ni demli femu. Abusu haya ne sa apanya ne mada enfa mawo wankasa pe bibiye pe bibiye oya ne sa ebetimi aboa pa ama sebi won kachi wa brabonim media si opoto kasem afutu ni nkranhyen sema media ba no pai ba bibia me no mie no nyina ye tosi no oboa de na nkasa ema emu enhurumu Mwa kukuduro Na yemfantu aso Mpim kwe ni mo Awa sitene ni mo Ana pobadi nkenji na yuhu Mwanya kesie Abusuya kain kachasi Gana mestu adaruma Mede nsemne ba Otinyo mnom na mebona Ubra na nkachiri Ati Tituwa na mo Ibi abe kama Akista buya bro I'm saying to you, I'm going to find something to ask you.